Logan sekal kumanes olaku kasala si Kyoko si kulak sali wana reliek la reli kutan domingo ako ye kuip bereli po agosto reli kuakip skakal skwak okop siya 2 de agosto del 2026 en el barco ankes kawalik no kana Carmelina masestake kawa Jose Alberto kana Erika Utlera lale kajo masestake on domingo kwanita klagran salirmit abanan mare kwan akwilinin kes koslachak biyak salinin eh abanan paano makliw sila Naktesyak, sasyalal tesyak, sasyalal tesukik. Utkwineke kamsakle kachin, engkwa aan kwang chubek chelu, teril yokes ahak leru. Chigiroch peningkiles, banak, kwanak linabek, malak chikwabek, nasik sikaw siris kalan chiklibaon. Makaska siris silis anako, malak silis anakyum, manyan. Abana naksil makachik abang kokana nakatye ek tle chalhi karin saliten amit manjal mako magta lichana ulaning lish lirbas kaya liak sibas ang liko kal mako magta ang daunong sa stialan chirishan tatsukik chikaran sa lako church kochan sa tkulun kokan nak tatsukik abanan sa ito lihil kumanish choko rabing kilin na stiekelos dandis Kemain ya,

Kan sekal komones sinacin kuacin wakon katadan. Misa sacho likhoni mal khoteram sa cuami sa beresi. Naroon na kakosri kinebla kwi lamam banak kwan na klialal ka kolbeh mo ko narakta kwan na kebli ibe liya amik majal. An sakal ni kaya ako kres na ubali resila la kwan hik. Oga na karang pangkat. Che kos re na kingkata asas di ko animal ko chinal sa kiwami chan chakrero mayer ke kutan karu li ru sila li nagkaberes cha ko chan ruan na kwan Laila Cook chan saludo de Chisek bendiciones muchas gracias los de Chisek a Sali Centro San Luis Tontemo ke chichuluk Udlao limer tompio ko chikakuk Sabele bonali san bantu sila tawadius. Majanak may kanas banu kili sakso sbane bile kace kil Kristian mukolenta komanes. Lao kace kliru sila lini kespane kace kil Kristian kuan ikan nak kace ku. Japan sekolah kuno nak mares el aquas di kulal maja. Aran tu kena kace aquas aquas. Kuina kapabli aquas. Aput na tingkana kapablish komon aja lish komon is ano web le kamama le tesaan din na chinding kwa chin maja tencan aku biar na kace kace ku ta kakere tal maja likuan din na sana ba lish kwes ku aku din na kana chin as ba liru e bli kana kace kwa Kamlish ka usyes ba nakniges na nakliru chichos na penas na nasusur na sururiri majat na el salis na shik na kulak salis ni mo kanjo job ja aute baan re nakinka de sais sais ona kliru chichos na chana sututiri majal de izquierda derecha de izquierda derecha Abanan ke shroksi akwi lilish bakbali kasali sincho. Kajak lahat gwi naka nakatikip salanim. Bakbala ako esta ako karan. O tarak salas eh muko sata kwan ka. Lash bakbala ako es. Utrokan akwi le kanachin. Maja maresyal lish kamali rok shkehong pakal stikip salishnim. Maja si oks bakbalan muko sata. Panaksali kululak au onak taatay ok tachik sa lahat sa'yo tatakik sa lanim. Akaan kuan madyan. Ang kunreb likaw silis chamal na lep likongge at sakrele kamay. Ak nekes naw ilamak. Hogan ang katiyan na mukutya silta reb na kinges pa aklis kwes ko rin ka. Manak nekes kechak sa ak chanuli lok lak rochich o naikan madyan. Naikan. Utkokan akwi gulat na kabak lakwes. Kulat na kabakla ko, manyan, takiretal, utabisis. Matiti, alikatyo ang makasilal. Manyan, matyal na katyo, matyasil kayo ka. Manakla, oh, kukakaksi, kwan li kasilal, tenemos nuestra historia, chinge. Tenemos nuestra cultura, kwan li katyo amil nale. Chabang kong katye, kwan akwili kakulup, litento, kamang katye rin, Litento takak siro lao. Litento ako takak esa kanak lao. Aniho lao. Rinak sakan nakakwal ng kosya na bas. Una ya chan gobo dyan. Chansan din chan nakapering kwan na rin. Chansan akyo yo. Ah, chingin dyan. To singkanap linsek ka rin man. Arang kwan. Aba ni kas kulak chikura marating ka rin. Inka lao. Kristiyan po yan na mo. Nakoekan, nakochabak, nakoseek. Tento nakterapilis chable kakush. Oganakwi, buenos días, visualizando desde la aldea Seate Calcha, bendiciones. Muchas gracias ahí Adolfo, Dios te bendiga Adolfo. Allá la comunidad de San Luis Tontem, hoy tendrán la celebración de la Santa.

0: Kana che kwa kherma. Kanashi.
1: Kanashi.
0: Mantios kawa kerma, mantios likaus. Majal ko manes likawa kerma, kamana si majal ma arans tikla cha. Komones inka, jogo seban na kacek. Kacek wena ko atinak, chiris linas che, linak te chakra. Majal neges che, naksalicha, 1900 antes de Cristo cha majal. Chan-chan baya kanakuan kacek lao yung kanakak na kamli li nalip manjal yung kanakak li kwanimal, kochinal, sipano wamep li kanachin, atuwachin yung kanakak nagtagan o choko rilmal, sino nakachanachit sino nakasirekir, nakwip o ship mare sa siyang li kilaukob, sikas kisim, mare kwip o ship li teok stolpal abanan yung kako, sino nakil nangyasap ko folklore manjal. Lao mo kolota folklore, lao kunte na miti, kuang kachuam, li kuang kasilal, mayal. Limo ko akil ta te kakot besiki, bajas panak, aano lao, mayal. Inka na ro, kamana siya li popunak, inka na ro, naka chalkis si kibilki. Bajas panak li popunak siya na manit kanak chisbek sa kos. Karo na rana siya kilasat kanak chisbek tatingkelo. Utkilin yung si kanak chisbek tinakelo. Apan makuha rin ka, alin ding siya rin. Alin na kuha si chisbek panakaw ka na siya rin. Inka, bijan, ut sahib li kangilan, chalok uut. Narakeri kimplets, panakaw na siya kulirak siya chisbek kakulirak. Eh, mukuhaan ta. Karo nga siya pan, kakaspal. Abanan ka ba, Diyoko Siwan? Kacek li Genesis listik lahik. Gesya nak sa licha 1900, gesya na oksik palep. Licha ikil krisya na kwi keok siya na si imanggir mo niya. Diyap amu kung narak na na siya nak arancho si tiklag siya kliru. Siya pa nak na siya li sandilo nak tokmaka kwan mo diyan. Ani taas imang religyo si kulmang sa liho na lang nak kyo si chit. Ani nak kyo si kyolak li hongkong si kwanki kalok lak. Ani maano? Ingkani nak ilaw ko siya tana chiknak ki alas as ole di ko mong kasibak mo yakle kasilal rinak ingka takanak tiyal si ko ma ko utarang kitikla sa kubek kubek kubek kubek majali kong kong likyo sa chitiba kachak Genesis Exodo Reyes chisko nila chitsu chitsolso tiyamantak anakwan ni kela uko ka na kwe medya loko relas ka ko litinamit na siya kilaw ko siya brubelak akuan sa kiyuam. Pero siya nalo kapot nagtintaw lo siya kanyang galikong kajak sa lihen na sis na walsot na kabi naklak kain gisyere nakli Diyos gisyere kain parkuan lakwas lakwitin ah malintak kakaryom lakwitin na nasinawar kain parkuan katsin at karo gisyere ilan na kwan eh karo gisyere kain na kakwa sinikarang nagkwak nakmani taas o kwa sa libe barto sinumek maya o talang kichere nga maat kosa katkwil jaman na nakwan kik tati ko ba rinak taas na kaula si Ken kau na kisye kwita rak makarak chikli lili kristyan maya karak kisye lakawa kain choko kan maya panak nasinaw na parkita numek pangkwan kwang kristyan malah kwang po niya nam toko ka nang nakatiyan nakliliro si chot kilaw ko siya stik lahi lira bing kili resilal toh toke kajak lao lak erci 5154 siya kajak lisip ambil ini kestaw li komon siro li lok lakpek utro ka na kuyeb lak kung pag-alpa lang mo dyan, ang kong chakris pergamin, nga kisiyere ko a Jesus na kistaw kuni tus ilu pergamin, asan? Ibamil chak sipan ni kawa profeta Isaías, parkuin na siya, sinchal de step, alis na kru likomon, sinchal de rach awangki likomon, sinchal de nakdayak sa salam likomon, sinchal de nakdayak likomon, eh? Kung sin pergamin, lao arin, sale kate chiru lok lak pek ni ke iwak chapli kuma kwal gu jik chak mana chan ru ta ti pa chan le ani pas na wa su chan ru se spanu chak le kama chan mana kwan ke bli lok lak pek kal ri lo pale chak pa ya pe ban chan ru ani chak ri khau sa ku tanan ut ni ge skup sa ta ko sa ta lan me kajak lo li ginche li nasnau sa kal chan ka ta ya chan din che sa sa na chi awan ko chak ka ko ni lo ta mana Ogan ako manes rikasilal, ogan na nakatiya rikasilal si Hil Hoa Guatemala. Arang kwan li kalaw li kami, o kawamad, o weng kami, chano kusbu li ru li kalaw. Kami kwele kason ko manes.

0: Yuli, hermana Benita Chancho, sacar el revinquilés al cangel Chacuan, desde Dallas, Texas, ¿no? Arana en Taclash, Cacuilash, Ole, Cana, hermana Benita. Abanan, Macanas, Che, Cavacachol, Bellal, Cachalaca, Que, Caman, Cate, Cacetana, Le Aniola, O. Ot kawana ka tiyeli kwan miyakin ka ang kanawa. Manak sali nakte chakra ka jak sali Genesis na chulo abchiko chanru na klikawa Diyos kishkob li rochicho sa chiro kwa kikutan. Manyal. Awanan chiris li na jale li atin shtik lahik li Diyos chan kishkob li chosha ot li rochicho nak maka bayak kwan. Okin ut maka bayang kwan abanan kamana cheli nak te chakra Genesis abanan anina bokok alu ania takwa
1: alin ko alson karin sami hello
0: ke ko Alfonso masala cho sa sa kwa chin
1: kwa
0: kita ton ni mala sa
1: na
0: la medyo to adik sur
1: sur
0: sur at ng tagal ito ba aus os abanan to karan kabili komon ot anakwan kajek to shek chiresi nas cheli kabik nas chechan na linakter chakra Genesis nas chechan unak kitiklali ruchi chochan ni Dios chiro kwa kiko tanjan kistiki skobankilo troksinki honi atin naksastiklahik li Dios Shkub chak li chosha ut li ruchi choch. Nak toh maka kwan mayak. Kakwi kwan li okjin ut maka maka kwan. Nas cheli Genesis. Ut li kapobu. Abi, nas che ku che kokan ne. Nas che nak chishkunil maka chak choking chishkunil kanto chan mayak. Ma kun chak lili likak lelu na ikan kuantas juam sa lelu cecho. Autanan ke chal chan, ke shku, ke shkerip sa atin, ut ke shtikip shku bangki lelu cecho. Mana kun shiltik, ek sakal kuan chan. Abi ma? Irko chan. Ut laol kamas chet sakrikomon. Ma kung kaya sa atin kaya kaya bla kumbak al palaw ut dili liharo sa jolari manak chan chan akwian sa bayak na halmam yak li atin kaya kaya rin ngo salipopun ngo nasyeta kwa kikutan salinak ta chakra nasyeta kwa kikutan ispano li kawalis chapan li choli li ram ha anak isko chak chan makane kajakti Kishkeri Dios, tingkubli chosao tiruchi chochan sali Genesis. Otarin, sali pohuna shenak, kishkechenak, tekaku, li ruchi choch, reina, kwan, tuam. Okanga chenak, arin jals chana, koshlan kils na lepan kila kwi biyakris. Mayal, kauna kebli lak Dominikos, mayal. Kwal ni keski akwi sa akhli li kakwangki. Wala ka ansi ril chak, ansi estiwa ami chak. Ut kamas ka ches estiwa chak li karu sa lesmano rin sa lekarte na mito kwa temal. Mila. Oka na sayo chula kil kumanes, sasa na siya lekar pa ko singere, kwila at siro li shaman siya tao ya ka estres manya. Maring ka sa kwang kat kong shaman, mare, nabale sa kangkailaran na siya ma eto kaya karuti mo ano yun siya naman eh masik din ako naman masik atik natam na kyochi pasok likong kyoli pasok likong kyoli pasok likong ah kung kyalta di siya na syok lakaw siya siya nakano ako abanan ko ba ako ibaran mare sali a mare aran stone tool Mari aran is toni aku nak liche kunci aku church ut sakewi mos nak aku il bengkuali cosha cerno kuang karu lichok matongge kutuni chaim karu joka si baji janta mos janta kenap nak lamu sik tak ek cendya cendya kaceri kene kamat baja ne kamat negesia kata kuiruan mengkocar komunis le kamat naske nak balik kaus nak balik nali rubelak nak lain din sik syak na wale bli kale bal na balin ma kis kocak ciku na bal resilal parti nume kemake din kulak japan akyo kinjak snawal maja o ko kan nang kacel ya kamat mo ko lenta maja sas kaus le kamat kisani mat o slo o tsakal jal

kwa sa chishunil uchabils ka usrikin ho ni mali nasmanu. Nats ko ang lika kwa rikineb linike kiap ang lish kaba, rikineb linike stiapas kaba chanchalebs chor.

0: Iskana iskwas kuisin sa chukwicho kairen chirulok lahekla kain parkilao nakachutukim chishni kengkile santilmesha in. Anakwan li San Pablo nukora tina na shikhe nakwan nak. Nak mahun chan ta khachokhe rikin li shiraom li kagwa Dios. Mahun ta ising li karama rikin li kagwa banak li Dios kaho nak nukoshra. Li Dios mahun kwa shik nukorin. Mukoto risita li railal chan li chakilal li nebail. Chishkone li shikilal li nebail. Maka chanta isin kheri kin lishraom li Dios. Utrilik sityan na khokan banak li Dios kahonang nukoshra kishtakla chak li rala li khun chiribil sa kakawa lao parkyan kishkak chisiri sa kakawa. Wakanak rikin shraom li Dios mukotori sita li railal li chakilal maka ta khachokhe rikin shraom li Dios. Kilao nakataw li chakilal Habana li Dios mahungkwa nukoshke sa chakilal. Likakwa mahungkwa nukoshke sa railal. Mahungkwa na elish raom li Dios kikin. Li Dios hunilik nukoshra. Tiala oshik likwangkoki. Nakanakata hunak li chakilal. Nakakachkib rikin li Dios. Nuko nakto rikin li Dios. Habana li Dios mahungkwa na nakto kikin. Angkwan kikin chikunilik. Kishkatav li chakilal, shkatav li railal, shkatav li nebail, shkakanab li kakwa. Amanan ka na kakereta na klishraom li Dios, kwan sa kaben chikunilik. Lishraom li kakwa, kwan kikin chikunilik. O kanak, maakacha naruta hachokir ki shraom li kakwa, chimukoli kam, chimukoli kwanke, shkwankil takechan, chimukoli angel, chimukoli kwanke taka. Tik maka naruta khachoker ki shraom li khakwa Dios. Amanan, pili Dios na kumukoshra, kapun na kinka at kara li khakwa. Banak li khakwa, mahungkwa na koshke sa railan. Li Dios mahungkwa na koshke sa chakilal, kikwang karu tiyoko chishtawal, kityoko shtawal railan, kikwang ko sa chakilal. Amanan, kanawak chiyos na kli Dios, mukun na koshke ta sa railan. Ano koshra? Okanak chishkunay la inchan, toru chishkashpal ru chichambil, arailan la chakilan la nepail chishkunay la tusam, toru chan chishkashpal ru chichambil, amanan sashkawa likakwa. Amanan kimaka likakwa kikin, pinakwan korgi likakwa, tingkerenak, nuko risili railan. Amanan kikwan korgi likakwa, riki likakwa to atinak, to sum atinak, li Diyos sa nikoshten ka, Uli Dios kahon ng nekoshra. Pancho sharing kina na.
1: Lishkon siya kalilika ko Jesus aan di kuwari likon ni kiyam. Likishkiya chi ili Jesus chokre bitanamit ut lishtolom ni kako Jesus. Linas cholob sa lichabilisil aan retalili kyo chokilkwa aan di kuwari likon ni kiyam. Parkuy nas cholob ni kako Jesus sa liratin. Kishaplikas lang kwa ki ilok sa chosha ki pantyoshin ut kishkerem ni solom ut anem chik ni solom kishkerem ni tenamit ko kanak shakli ko sa komonil reskul bali chabilesil chokochi bichang rikin ni aleluya.

0: At kakwa Kristo Kriste la at si Jechakr eb la tsolom lintugtugilu si lal tingkana verikin lintugtugilu tingkere saketa siyak ut sinakto kwang sa usilal chikuch kivilkip sa shkawali kakwa Kristo Kriste ko kanta siyak chikwanta siyak erikin lintugtugilu si lal kakwa Diyos
1: ho kanakta siyak
0: chik eh sa ilet ol cheru cheribilen ri
1: Dios.

0: gëna wal say la taw xawa gon sal ko wax nak na gata nak marim ba ken maria len ngin jogin ci ko ngil sa do min da saka nayen da sana olga tokas ngin bu ngin jogin ci ko ngil
1: sai ci ole hil choka guekana olga to haran santo domingo seca sa ste palite la mit chamel cosa sai ci ol ci javin kil ci rule kuana kuan kuan ci kuli audio kuan ci